apa ngagaka kura umeng umai ega ureng dapang keng kanuan asa ganga ganga eda kumai apa anatai teng hila limpa.

Di kung kung kung di lubah may kaman nga ng kan ngin di laki diri ako jato darawo dini na amuha panabas

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to bring down. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!